0: are listening Nuru FM.
1: Manulima kutumbola ngaite. Ah, ele kakanango.